0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Maroong tamang serbisyo, maroong tamang impormasyon, ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika, sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727. O bisitahin ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng masigit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga ma-resolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/opening doors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical illusion, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Gusto mo bang maisingit sa araw mo ang pagpapadala ng pera pa uwi? Saan ka man dalhin ng buhay? Sa World Remit, makakapagpadala ka ng mas mabilis at ligtas gamit ang phone mo. Sa magandang palitan at mababang fees. Kahit sa pinakaabala mong araw, pwedeng maging madali ang pagsuporta sa mga mahal mo. I-download ang World Remit app ngayong araw para maramdaman mong mas malapit ka sa tahanan sa bawat padala.
8: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
11: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

afternoon, maray na hapon, and of course, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid, at mga kapuso. Nandiyan tayo lahat, kayo po ay nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy sa mandako ng mundo, dyan kayo na mamalagi. Kayo ay nakikinig dito sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM sa talapihita ng inyong mga radyo. Ang inyong lingkod, Tito A, makakasama niyo sa isang oras ng pagtatanghal ng ating Radyo Pilipino. At maya-maya lamang, meron tayong kapanayam, may bisita tayong isang batang-batang musikera. At sila ay ikakapanayamin ko sa hapang ito para sa darating nilang konsyerto or gig dito sa Melbourne, Australia. Isa na naman po tayo, isa na naman po siyang musikero or talented Filipina na ipapakilala ko sa inyo. Samantala, oras natin ngayon ay 9 na minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon, at siyempre isa munang paalala sa inyo, ito ay mula sa ating gobyerno sa Pilipinas na naghihikayat po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos sa publiko na magtipid sa tubig at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino, habang pinaigting ang pamahalaan ang mga hakbang upang tugunan ang naturang climate phenomenon. Sa ilang Presidential Communications Office Undersecretary na si Attorney Claire Castro, na seryosong tinututukan ni Pangulong Marcos ang banta ng El Nino at patuloy na ang koordinasyon sa pamamagitan ng El Nino Task Force. Aniya, praktikal na hakbang ang payo ng Pangulo na mag-ipon ng tubig ulan gamit ang mga timba upang makatulong sa mga kabahayan na makapaghanda sa posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag aniya, gagawa ang DSWD Secretary Rex Gatchalian ng instructional video na magpapakita kung anong paano sasalain at gagawing angkop sa paggamit ang nakolektang tubig ulan. Hinimok ni Castro ang publiko na seryosoin ang paghanda at ng pamahalaan at maging bukas sa mga praktikal na solusyon. Samantala, sinuportahan ni Senate President Sherwin Gatchalian nitong Martes ang payo ng Pangulo sa mga Pilipino na bumili ng timba at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng kakulangan ng tubig dulot ng inaasahan Super El Nino. Sinabi ni Gatchalian na tama naman ang praktikal na payo ng Pangulo, at natanong si Gatchalian tungkol sa panawagan ni Marcos na maghanda ng mga timba at mag-ipon ng tubig ulan. Ayan, kumbaga sa atin ang iba ang tawag doon, balde, di ba? Kaya nga meron tinatawag na pila balde, dati yung pelikulang pila balde, kung saan yung mga timba nakahilera para salok ng tubig. Pero sa ngayon, ito ay ipinapaalala sa lahat na Pilipino, dahil lahat tayo sa buong kapuluan ng Pilipinas ay magiging apektado sa darating na Super El Nino. Hindi lang po ang paghahanda sa mga naturang phenomena, kundi samahan na rin natin ng dasal, kasi siyempre siya lang po ang may kapangyarihan magbigay at saka huminto ng mga nasabing mga phenomena o bagyo o mga sakuna na magdarating sa ating bansa. Ano? Kaya gusto kong hikayatin lahat na ating mga tagapakinig dyan sa Manila, lalo na. Siyempre, ang aking pangungumusta sa mga tagapakinig dyan sa US, thank you so much for listening, and also dyan po sa probinsya ng Bicol, sa Magarao, sa Calabanga, sa Visayas, Mindanao, kayo po ay apektado. Kahit kami dito sa Melbourne ay apektado, kung saan, kung napansin nyo sa balita, sa Sydney ngayon, sobra yung baha, no? Iyan po ay epekto pa rin ng mga global warming, ano? Kaya kung ano ang ipinapayo sa atin ng mga eksperto o yung mga taong na kumbaga
nagbibigay sa atin ng paalala, seryosohin natin yan dahil ito po ay hindi biro-biro. Oras natin ngayon, 13 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ sa talapihitan ng inyong mga radyo. Isa munang awitin para sa inyong lahat, ito ay Dilaw mula kay Maki dito pa rin sa atin. Hoy, Pinoy!

0: Yan po ang awitin na binigay sa atin o hinandog ni Maki, ang awitin may pamagat na dilaw at nagdala sa atin ng oras na 17 minuto makalipas po, 3:00 ng hapon. Ito po ang ipapakilala ko sa inyo, siya ay isang tawag nito singer-composer na Pilipina dito sa Melbourne, Australia, batang-bata. Gen Z po ito, no? At mayroon silang show na ang pangalan ay Harana, if I'm not mistaken. Sila po ang dalawa ni Ben Trillado ay magkakaroon ng intimate evening of original music, featuring songs in both Tagalog and English, and that night offers a space to come together, listen and experience heartfelt songwriting, a shared love of Filipino music and storytelling. That is so nice. Ang Harana po ay siyempre presented by The Boy T. This is an opportunity to come together, share stories, and experience heartfelt songwriting and a shared love of Filipino music and storytelling. If you need anything else, or please also let us know here. Of course, kung mamaya ay ngayon pala ay kakapanayamin natin itong isang batang dalaga na isang magaling na songwriter. Ang pangalan niya po ay walang iba kundi si, napakagandang pangalan pa. Para sa akin, ito isa sa pinakamagandang pangalan na narinig ko. Beloved Abby, good afternoon to you.
1: Good afternoon po, Tito A. Magandang hapon.
0: Ayan. Swerte ako kasi this is our first time to meet.
1: That's true, opo.
0: But you're singing with, the show is composed by two artists.
1: Opo.
0: Kayo ni Ben Trillado.
1: Opo.
0: That Ben Trillado happened to be like son of a very good friend of mine.
1: Yes.
0: Kasi yung eldest sister ni Ben, ay ako yung godfather.
1: Wow, so, okay. Very small world.
0: Small world, no? Sayang hindi nakarating si Ben. Kasi
1: hi,
0: nasa
1: Ben.
0: Work. Hi, Ben. I hope you're listening. But don't worry kasi we will play your music also, Ben. Aside from, you know, the music of our beloved. Do you have a nickname?
1: Love, opo.
0: Yeah, because,
1: family and friends po tawag sa akin, love. B.
0: Yeah, B. But I love the love.
1: Love.
0: Kasi, di ba, sa atin meron ding...
1: May lovely...
0: At saka hindi, yung sa ating broadcast journalist na si Love, yes. Anuver sa Channel
1: Anuver.
0: 7.
1: Yes,
0: yes,
1: opo.
0: Correct, di ba?
1: Yes.
0: Anyway, sa hapon ito, good afternoon, Love.
1: Yes.
0: Can I just call you Love?
1: Of course, dito.
0: Okay, it's a very positive name. It's a beautiful, beautiful name.
1: Thank you po.
0: Congrats to your parents for giving you that name. And of course, ito si Love ay ilan taon na si Love?
1: 31 po.
0: 31.
1: So not that young.
0: Oh my God. You don't look it.
1: Mukhang Gen Z pa rin.
0: Gen Z ka talaga. Pero what are you now? Ano ba ang tawag sa mga age sa 31?
1: I think parang middle po kasi ng Gen Z tsaka millennial. So, zillennial, I think.
0: Okay. Kasi ako Gen Z din eh.
1: Opo.
0: Gen senior.
1: Gen senior.
0: Kasi,
1: pasado.
0: Tayo,
1: opo, pasado.
0: Pasado.
1: Gen Z.
0: Pinipili talo. Anyway, Love, gusto kong alamin, mga taga saan ang Abe sa Philippines?
1: So, sa family po namin, mostly Batangas po. Batangas.
0: And opo. Were you born in Batangas or here?
1: Sa Makati po ako pinanganak.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, doon ako nag-school hanggang mag-18. Opo.
0: Ah,
1: so, nakapag-college pa rin po ako ng 1 year. Tapos, nag-decide po yung family ko na lumipat.
0: Yun po. Saan sa Makati ikaw?
1: So, pinanganak po yun sa St. Clair's Hospital po sa
0: okay.
1: Makati.
0: Kasi
1: pero
0: alam ko, lahat, pati hospital doon at saka mga student, pag-aaral, libre. Pag
1: opo,
0: Makati, ano?
1: Back in the day po siguro.
0: Hanggang ngayon, yes.
1: Nice.
0: Especially ngayon kasi dati hindi namin alam yung mga ngayon. Kaya lang because of the internet era, ay nalalaman natin na ang ganda pala ng patakaran ng Makati.
1: Mm.
0: One of the best cities in the world.
1: Wow.
0: Kasi they provide free
1: education,
0: clean education, yeah. Mga medical services.
1: Wow, okay.
0: Kahit yung mga matatanda ay libre pa yung manood ng sine.
1: Oh.
0: Can you believe that? Dito wala to ayong ganyan. Pero siyempre compensated dyan sa iba-ibang mga pangyayari sa Pilipinas dahil naghirap pa rin ang Pilipinas sa ibang parte ng Makati. Anyway,
1: okay.
0: So you were born in Makati and like as a musician, sa Saan mo na, kumbaga, na-discover na meron kang talent sa music? Sa Philippines pa o dito?
1: I think siguro po sa Pilipinas din. Kasi alam nyo naman sa atin, di ba, pag sa uso sa mga school, yung may mga singing contest.
0: Sumasali ka ba dun sa mga ganun?
1: Opo, parang feeling ko as early as grade 2, parang sumasabak na sa mga singing contest.
0: Oo naman, ako rin ganun. Lahat naman ata tayo sumabak sa mga ganun. Anyway, yung music mo, who was your influence?
1: So, guitar po, definitely Lolo. So, nung bata pa po ako, nakikita ko siya noon na palaging natugtog. Tapos nagja-jamming lang po sa mga paborito niyang kanta. Tapos parang...
0: So, self-learned ka ba sa pagtutok?
1: Opo.
0: Very good. Ano? Talaga may uwido ka sa music. You have the ears and you have the voice. Kasi may mga composer na hindi kumakanta. Ikaw ay isang composer at saka singer pa.
1: Opo.
0: Ikaw pa yung nag-interpret. Itong darating na tawag natin Harana,
1: opo.
0: Sino nag-conceptualize ito? Because Harana is an old term ng mga Pinoy,
1: opo.
0: Kung saan ay napapakinggan ng nakakatanda sa atin,
1: opo.
0: Yung mga sinuunang music.
1: Opo.
0: But this time, kumbaga, hindi man mga sinaunang musika ang mapapakinggan namin sa concert mo, ay ganun pa man ay gawa ng isang Pinoy,
1: opo.
0: Na parang nangaharana.
1: Opo.
0: Why did you name your concert as Harana?
1: Kasi po, di ba yung Harana, parang... Ano po yan eh?
0: Nostalgic.
1: Pag nanliligaw, di ba
0: correct.
1: Po, nangaharana ka. Parang expression
0: of yourself.
1: Ng feelings and yourself. So, I thought naming the show Harana...
0: Very timely.
1: Opo. Tsaka sends the same message in a way na parang... It doesn't matter kung sinauna or bago yung kanta, yung essence po na ine-express mo yung pagmamahal mo or yung feelings mo.
0: Mm.
1: Maybe sa isang tao or just in general, sharing yung feelings.
0: Very
1: so
0: good.
1: I thought parang it fits the vibe and we thought na we'd make it our own version instead of like singing the traditional Kundiman song. We'd do our own written songs and some of the favorites na... We want to cover. So, yun po.
0: You know, one of the best things that I get from original songs is especially if you're the interpreter of that song, is the heart. Because you were the one who conceptualized it, you put it in words and music, and you express it yourself.
1: Opo.
0: No? So, napakagandang way of conveying a message to... whoever is listening to your music.
1: No?
0: Ngayon, sino yung mga influence mo when it comes to music?
1: Nako, pakadami po. Siguro sa
0: Pilipinas, umpisa natin sa Philippines.
1: Favorite ko po lately, Cinderella. Parang bumabalik yung mga favorites. Cinderella, I've been listening to a lot of their music lately. At saka po, meron pong artist na ang pangalan niya, Bullet Dumas.
0: Kakaiba din ang pangalan.
1: Opo. So, a lot of parang indie, hindi masyadong, I guess, big katulad ng Gary V, pero very similar to what I do. Very folky, acoustic, tapos yung mga really good lyrics as well po. So, yun yung mga favorite ko recently. At say my influences as well.
0: You mentioned about acoustic. You play your own guitar, right?
1: Opo.
0: And sa paggawa ng isang kanta, what's your process to do it? Nauna ba yung lyrics o nauna yung music?
1: Para sa akin po, nauna yung music palagi.
0: Okay. So, nilalapatan mo na lang ng lyrics after.
1: Opo, kasi sa akin, parang kung ano yung tunog ng mga chords na nagawa ko or na parang napagdugtong-dugtong, I guess.
0: Correct.
1: Kung ano po yung feeling na na-evoke noon, dun ko po dinodraw yung concept and then lyrics last. Ang pinakamahirap po na process is yung title. Parang I could have a finished song na walang title kasi hindi ko alam kung ano yung itatawag.
0: Usually, pero, they get it from like the chorus or something. Yung mga may mga favorite line.
1: Opo.
0: Anyway, gusto kong iparinig sa kanila ang music mo sa ngayon. Gusto kong ihandog sa kanila itong isang awitin na ginawa mo rin at ikaw din ang nag-interpret. Ito ang may pamagat na walang mawawala. Ito po ay si Blabby Dabby sa Radyo Pilipino 92.3 FM 3777. Magandang hapon, Glenda Dulce.

0: What a beautiful music na pagkitang awitin na hinandog sa atin ni beloved Abe. Itong walang mawawala ay pang-ilang single mo na ito, Abe?
1: Yan po actually yung una.
0: Ito una?
1: So very special po. So I thought yun yung isishare ko sa inyo ngayon. Pero yun po, yun yung una.
0: Wow.
1: Kasi parang yan po yung song na nag-realize sa akin na I really enjoy songwriting.
0: And at the same time, walang mawala sa'yo kung itry mo talaga.
1: Opo.
0: Yung music mo. Kasi you don't know na, you know, nag-umpisa yan sa isang na-inspire.
1: Opo.
0: Sa pangalawa, sa pangatlo. Pagkatapos, hindi mo mamalayan lahat na pala nagustuhan ang kantang ito. Kasi especially, your original song, it came from your heart. Kaya napakagandang pakinggan at saka lalo na pag nasarap ko yung gumawa. It's a very, very seldom opportunity. Di ba? Na kami nagpapatugtog na kung ano lang napapakinggan namin. Pero kung lalo na pag kumakanta ang siyempre yung mga artist natin dito sa Melbourne, ganun pa rin doon sa Pilipinas. Kailan nga itong concert mo o itong show ninyo ni Ben?
1: Sa 24 po na October.
0: Malapit na.
1: Malapit na.
0: Yung 24th of October happened to be the birthday of my yung father ko.
1: Oh.
0: Si Pepe Cabrera.
1: Oh,
0: pero wala, sa heaven na rin siya.
1: Happy birthday.
0: Kaya gusto kong batiin ngayon ang

daw dyan sa Las Vegas. Wow. Well, sana all. Ika nga. Gusto ko munang batiin lahat ng mga nakikinig at saka nagpapaabot ng pagbati o shoutout sa ating mga kababayan. Unang-una, happy birthday kay Sherwin, anak ni Erwin Bugasa Betito na membro ng JCFI dyan sa Magalaw Committee. Sir, happy birthday. And belated happy birthday sa aking kapatid si Father Boyet Cabrera. At siya ay babalik dito sa Melbourne kasabay ng aking kapatid na bunso na si Christine at ang kanyang familia. Gusto ko rin batiin good afternoon din kay Maribel Pilapilduba. Good afternoon. Shout out din kay Paula May Delesmo at kay at madami nagpapabati. Si Dulce at si Glenda at si Marilu Gapos, nakaabang nga sa pa-contest. Mamaya, yung clue lang ang ibibigay ko dito kasi ang pa-contest daw mamayang gabi. Pero ngayon dapat makinig kayo dahil nandun sa programang ito ang keywords na papahulaan ko mamaya. Siyempre, si Iris Ramos Garcia, nagpapabati sa Ramos family. At gayon din kay si Melda Delesmo na kung saan natutulog habang may umuulan ng biyaya kagabi. No. Good afternoon din kay Lorna Bonza, kay Lenlen at saka kanino pa ba ito? Iris Ramos, Melba Delesmo, Austria, batch 77 diyan sa Kalabanga High School. Good afternoon sa lahat na nakikinig ng mga batchmates diyan sa Kalabanga. And of course si Malu Oropesa Estay. Good afternoon to you also. Shout out din sa pamilya Dulce dyan sa DC at saka sa Kalabanga at saka dyan sa Las Vegas ngayon. At maraming nakikinig buong mundo. At siyempre, nandyan na rin yung mga tropang taga Lingunan, Valenzuela City, dyan sa Kalabanga, dyan sa Manila, ano? Si Felipe San Diego, si Eloy, good afternoon. Good afternoon din kay Francisco Albino, si Kix. Pabati naman daw po, happy birthday kay Sam Orpia. Oo nga pala, happy birthday Sam Orpia. Golden na po siya ngayon. Golden, 50 years old. Walang sukli. Buong-buo, 50. Ayan, sa letrang G, 50. Si Orpia. At of course, happy birthday sa aking kaibigan. Kumbaga, masuturing kong BFF. Si Francia Aniban diyan sa DC at gayon din si si Eloy, good afternoon. Si Carla Villa, Marilu Gacos at saka si Prince Villa. Kay Anthony Noah Navas Mosca, good afternoon din sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. At gayon din pa-shoutout kami dito sa Supercast. Okay, shoutout sa mga taga Supercast ang masisigasig na mga trabador dyan sa Supercast sa may Valenzuela. Dalawang department, finishing section at led by Felipe San Diego, pati na rin po sino ba? Sino pa ba yung mga nagtatrabaho dyan? Si Romy, sino ba yung Gacos? Isa pang Gacos eh. Anthony Navas Mosca, siyempre si Paula May, si Prince Kent Lacha. Ayan, si Sus de Ocampo, good afternoon. And thank you so much sa mga nakikinig at nagpapa-attendance check ngayon na hapon dito sa ating Radyo Pilipino. Si Alison, hello din daw. Shout out din kay Alison, kay Jap at saka sa belated happy birthday kay Colleen na taga Valenzuela. Gayun din si Maray na hapon sa mga taga-Magaraonan nakikinig o nagdadalan sa hapong ito. Si Pablo Delesmo, good afternoon din sa mga dito sa karinderiya ni Ate Jo dito sa Rubber Master. Shout out sa mga tao dyan sa karinderiya ni Ate Jo. Masarap bang ulam kay Ate Jo? Mas masarap doon kila Lorna. Contest yan ha. Si aking kumare, si Emma Rubio, thank you for listening also, for watching. And of course, si sino pa ba? Ang mga nandito sa internet ngayon na punong-puno na naman tayo ng pagbati.

0: Kaya kailangan po, ipagpatuloy nyo lang ang pakikinig o panunood sa ating programa. Dahil pag may oras tayo, bibigyan namin kayo ng shoutout. Shoutout din sa presidente ng B77 o Bat 77 ng CHS na si Jing Navarro. At saka ang kanyang may bahay na si Imelda Navarro. At gayunpaman, doon sa mga membro lahat ng Batch 77, good afternoon to you and thank you so much for listening. At patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino. Ang oras natin ngayon ay 38 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. At patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3. Ito naman, gusto kong ipatugtog ang awitin ni Ben Trillado, kung saan kasama ni Beloved sa darating na October 24. Saan ito gaganapin?
1: Sa Mark Street Hall po, sa Fitzroy North.
0: Sa Fitzroy North. Kaya huwag kayong mag-atubiling doon na lang pwede. May bayad ba ito?
1: Pwede pong bumili ng ticket sa venue.
0: Doon sa door, sa venue. Mamaya, aalamin natin kung saan mismo ito gaganapin. Sa pansamantala, ito muna. Ikaw na mag-introduce ng kantang ito ni Ben Trillado.
1: This is called Nuisance by Ben Trillado.

0: ni Rob Daniel na may pamagat na sinta. At gusto kong ihandog yan, ang awiting yan kay sa aking kapatid na si Grace Mui at si Sancho San Diego. Dedicated sa inyo yan ay kay Ding Bustamante at sa Liver Lover Family. Good afternoon and of course, thank you for listening and watching our show. Sa akin pinsan si Nono Sam Sardilla dyan sa San Diego, California. Good afternoon to you also and to the rest of the family of the Sardilla clan.
1: Okay, ganda umibig sa'yo. Ako'y maghihintay sa'yong pagdating.
0: Gusto ko rin batiin ang Batch 77, ang pagbati ay mula kay Araceli Robles. Good afternoon to you, Araceli. And nice to see you on the line. And of course, kay Sancho San Diego, Alice Cardente, Allison and Jap Jap, Jean, Joan Figueroa and Ferdy, and si Sus de Ocampo, Lynn Castillo, Sunny Castillo, Christine Pascual and family, Sok Gomez, na nagbabakasyon pa rin dyan sa Batangas, kay Kiki Albino, kay Zenia Sardilla, Delia De Vega, at doon sa mga nakikinig pa, congrats din kay Roselle Moral sa pagpasa sa civil service exams. Yan po ang awitin na handog sa atin ni Rob Daniel na may pamagat na sinta o 92.3 FM Z at patuloy ka nakinig din sa Hoy Pinoy. Oras natin ngayon ay 8 minuto na lang o 7 minuto bago po tayo matapos at sa oras ng alas 4. Gusto kong ipaalala sa inyo, kering-ring also. Gusto kong ipaalala sa inyo na Radyo Pilipino ay nasa himpapawid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Miyerkules at Biyernes naman po mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at sa Linggo alas 11 hanggang alas 12 ng ating gabi at pag Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga din. At patuloy pa rin po ang Radiothon natin. Ang Radiothon po ay tauna natin na pag re-raise ng funds. Ano, kung gusto nyong magbigay kahit magkano po, ito po ay tax deductible at tumawag lang kayo sa aming tawag nito sa aming telepono 0419609061 o kaya kay Lee Zani ang ating convener sa Radyo Pilipino. Okay, sa mga taga Marinduque dyan, good afternoon to you also and of course to all the members of the B77 or Batch 77 of Calabanga High School dyan sa Calabanga, Camarinozur. At meron pa mga nagpapaabot, pahabol natin, belated happy birthday kay Colleen, na anak ni Jap Jap sa kani Alison. Good afternoon. At kay Ring Ring, good afternoon to you also as isa ko sa mga pamangking kong magaganda. At kay Iris Ramos, kay Mark, kay Kenzo at saka kay Maki, good afternoon to you and happy listening also. And ang tawag nito, shout out din sa kay Grace Mui bago ko makalimutan uli, kay Nono Sam, kay Ate Zenya, kay Ate Baby, kay Kuya Omi, sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po. At sana po sa sunod na Miyerkules, sa sunod na live natin ay wag nyo po kaming tatantanan at pakinggan nyo pa rin po ang ating programa. Ano? Si kay Justin uli, happy birthday Justin Tio, if I'm not mistaken. At saka meron pa iba na nakikipabati sa atin ngayon. Meron pa tayong 5 minuto. Samantala ang sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group sa pamamahala ni Liz Honey, ang inyong lingkod Tito A o Tito Andy nagpapaalam sa inyo na pansamantala na sana po isamahan nyo pa kami sa isang oras na pagtatanggal sa Miyerkules. Ano? At ang guest natin sa Miyerkules ay si Miho, isang Christian singer also, na he will be sharing also her compositions and live music niya. Siya magtutugtog siya dito sa studio mismo. Oras natin ngayon, 4 na minuto po bago mag-alas 5 at pansamantala po kami magpapaalam. Thank you so much, beloved.
2: Thank you po.
0: Thank you so much, beloved.
2: Thank you po.
0: At extend my gratitude to Ben. At saka sa parents mo na nagbigay sa iyo ng napakagandang pangalan.
2: Salamat.
0: Do you have siblings?
2: Isa lang pong kapatid.
0: Babae, laki?
2: Lalaki po.
0: Pangalan, Bunso?
2: Dominic Bunso.
0: Bunso. How old is Bunso?
2: 1 year older lang po.
0: Wow, mabang gap.
2: 1 year lang po.
0: Ah, 1 year. Ah, okay.
2: Maikli lang.
0: Well, what does he do now?
2: He's a mechanic, very different from me.
0: Yes, but he's a very good mechanic, very I suppose. Because, okay. You know, it doesn't matter what career you're into, as long as you do your best and you are happy.
2: He enjoys it.
0: Opo. And he enjoys it. Opo. That is the main thing.
2: That's true.
0: So sa lahat po na nakikinig, sana po ay nagustuhan niyo yung awitin na senior sa atin ni Beloved. Laudimer Oropesa, good afternoon to you also. At siyempre po ang yung lingkod Andy Kay nagsasabi hanggang sa muli, thank you so much for dropping by and spending time with me and with Beloved sa Radyo Pilipino 92.3 FM. This is Ben and Ben na may pamagat na leaves para sa inyong lahat mga kaibigan on 92.3 FM 3ZZZ. Hanggang sa muli, thank you.